0: bayon chèw nou vle di madame mwen
1: sa
0: ha mwen sa di
1: I mean well look we are an endangered species
0: ka di bon
1: 27 to 1 c'est pour acheter 26 soir hein ki dor
0: asim kok se pou bi ke pou sa radi avon moun pase ak 35 ay di madame mwen sa gason gason sa sa se bay so yo sa gason
2: anyway belo Asa mwen yon ti job lan ti ka yon petiwe. Yon nan se katan na chek la.
0: Aha.
2: Ede mwen mwen petiwe ka yon adan. Mwen vle sa li a petiwe tou.
0: Ehe.
2: Mwen vle wwa le gasan. Just petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou. Mwen just fin fwantra hay $40 bayan fom la gasan. Ek ou sa madame mwen papye mwen. Le mwen fin fwantra hay la gasan. Madame mwen ka di mwen antouan di dan kay la. Le mwen wè kote madame mwen ka sorti gasan. Mwen bien fache bikaz mwen bouzoun la handou vandou la pou vwe madame mwen chop gasan.
2: Mwen jes oubliye dou sa gasan. Se jous sa yo ka tankou sa. Mwen jen mwen sa pase kon nan gasan se.
0: Pa di blag.
2: Yo ka tankou sa ben. Mwen jes oubliye dou sa ou sa gasan.
0: Gasan, mwen se pa. Gasan, mwen pensa hein. La han mwen vle pou mwen fet a hi mwen brother.
2: Sa pa an problem gasan. Nale nan yon choko. Nan yon choko kay la ye gasan. Kay peti we sa ben gasan. Mwen ka di le pi la gasan.
0: Wasi we.
2: Mwen mwen se piyes male we man. An ay feti job sa ben gasan. OK?
0: Kasa mwen kopè mwen.
2: Kasa sa pa yon ay gen peti avan. Ki sa wè ki la gasa?
0: Kasa mwen vle la ha mwen gasa?
2: Sa pa yon ay mwen chokote a one time gasa?
0: An ale gasa, an ale.
2: Bishop, mwen debè ankon kachan na tep mwen gasa.
0: Kasa an ale gasa ou gasa ek majeur.